tano jaro sema taribo no taige nya amege nya ibi besunu abu no sama da gberai ihu ele gbe nya 24 hours e ho di bede ki vai be ki lo de bo ti we kore gbe no jaro kuna mi government won bo he ami government won bo e uno sare da sabo gbera bede akite de no kere ye di government ye ba kere feri he ba iro sani abata ta ke ne so so ma ke toni ono ze hano ribo ona da mi e ti mai da ka no di gbe ba fure di yo yo state bi je ke ke go to Nigeria bi abekuta bo e ge no jaro yo ni di be sabo re gbe fure ma ke no ni bi yen ye ma ke no ni fu ma ke no ba gbe ba de na re ko gbe o gbo he me da no ba le oni su bi ni su na mai da ka yo tita di strike o yo mata kawata ni wakande sa majiwa ni ni indi khaibe na muno na wewe ni chiki na fa bandito mata ka on di sabo hi onge wani wahe meta nova ano zeba meta kbo nova olei ivi ino serio yebi bago iye iwe de na sabo re mi ewana o mafeke ano ni ya kere kere oh eno mata na bao chin security egbo wafuri egbo wafuri olei igi oko ilaye disu to o reju we uwe yen we wo nye wo sefu wo we wale boda ako da ja ye amyemi we kutubwe yo ako inyo da wo ja mons nyo di mikine sunu ako hondi were wo beti zaki yiranya wira sabo yo ginyo we shin ya wo nya yo we do yugbo wo vay pese she riski wo kida ati kege ni fe we we shumbu wari wo yonu buru we shana wari wo yu wari wo yen vay pino heke ore da robo raga ore da ro wae tsona le na ti e na nya ngura sa yo go shun bo pese she na do me ri na wo ta wa yesa e wo boru du to yo ma le vi ge e gbo wo fo re jo yo no wa ye ti ti o ki da wa ye oni o he no di wo ba wo ti insecurity ma to ni fo to ono se ba ma gra gbo ta nya le yi e ne wo ni wo ho na o che pa ti ti ye te so ki na pa so bo ko ara ke ke oni ki na pa ni wo me ri na ita vavi oyo state domu yo khaso ala re be hin dono jaro pese na jan a se mi o khan iwo gbo ni so a ga ke o won te won mathematics teacher ve ke iwo gbo ni a ida ye mi video ye re ta e ge na a me comment wa ha yo sa a me comment wa ni negotiate e pe da se ni o khan ye a ba be ne o ro aki be na me ro vi jere de gbe na so la pa ne be ni o khan re we ni e be ki re sa bo ni ya me ki gbe o fun ki kai ohoho ni me wore e chon o ki e kare gbe fuwa so oni evi no jaro evi no na mien o woge nesu no vi evo no se ina ma okita ra anye odi evo bie bie wore fi o re abie o bodo po mo khan o mo no so ri awe kino we wang bawe wang ine we alo po san veiro ini re ni e wang bawe ine na mien ribe wore o yo mo no si government iwa mini genya ye ye yi Nigeria Nigeria ni government iye ni kin o enye u ye ni kin so even no zero even no na mi owo ke ne sunu e da biwo kan di school na cho e bi o just pity we dani e da bi da we we di teacher se so by that be one of the mathematics teacher ona se va makata boru no se no se no revo li o we na mi ge nya o pa so na mi o e wo mo ga dia bi APC chairman no bi APC bi Kebbi State o pa no zero o pa no na mi o tun le ja nya o tun lo bo ni to ra mu ke na pa e du o mu ita muna wewe igboi oye natana iho EPC chairman we just imagine mreta maige na umi ugwe ona wewe no si ino fe nu uwo ni waswevo iye na wewe no si EPC chairman for that matter to tell you nobody is safe the politicians are not safe the masses that they are governing are not safe in the hand of this bandit yo imagine no jare igboi for so sore onu wera uwe tama oke mwopia ma waye trust ikbe so so those imagine no zen and no zen no rivora no zen no kibo suno ole popa na mi e oda happen ituri wo kan ye no dey yib wele maka to so wo kan ni yib o yo state ni no maka go tan ni wo kan ni yib bi better baptist church in kaduna state wo kan so ro ni yib we tan ni oni school na e wo fa we tan ni iro re yo ya so dia ma hi o ma ba ma hi ni ba o yo iko ku kan le ba ne ba yo kin da gende mu ne gbe da re kan ye e da ta me kina fa fa di iro re bi na be we akize bui akize shan e da ta me ba nawe mo e da e nanya iro e kire amune e ke we o iro re lo ja yo na ta ne ki hi e me no si o fi mi na ra na re mu anyo ye ki hi an ni re re mu me o ire le ba o wo da ta ma e wa mi lo go to e ki mo e be mi e da mo e be mi asabo ambi jesusu e gbe afure yo.